Matsonga, ya nanzika, nanzika, inamagaza, inamagaza, itwa kunanzika, ya, ya, ya, oh.